0: Mida kunjiko. Non-stop. Enu ye radio budu kumiaka bimwe tano. Radio yomu ntu wabuli jo. Your station.
1: Basaba ne banyabo abatu uliriza. Baniriza konyo ku programu ya feyoro na ku olwaleero era Katonda nsaba tumwebazeeko buli ali woli yisa emikono mu maaso Katonda omwebaze olwokuba nti akusobozesezza okuwulira ya programu eno era gwe wena abaddenga atolotoma ng'ogamba nga weebuuza ogamba naye Katonda njagala ekibuuzo kijjeewo leero kubanga yakusobozesezza okuwulira ya programu eno gyemanyi nti egenda kukyusa obulamu bwo ekufuule omuntu ow'enjawulo. Muganda wange ampuliriza, wendi wano nchaziza ajati maimuna. Oja kuba otegede chenjo gerako. Ate mwana watu neri nyari nyonge dokulia tegedeza, lifana na muku senti maimuna. Mnunja huliriza, kanuke kaseda dalaka tufu mwetu ino mchaliza. Kubanga kiliza gana banange mberambi. Bintu bitabuse, bulichote tenkanya techikola. Yade mbera tugamanti mbi na yate walua bali obulungi kubanga moto kempio zidaba kurugudu amayumba amapie bizimbe bipya kitegeza nti waliwo baba manye chokola abasigala ngo bulamu bwabwe bugenda mu maaso. Ajati mukama wange nga sina bakukuwa muzindalo
2: yesewa
1: nsaba okutegeza nti abantu banji abakuwera obujulizi banji abata kyagenda bweru banji abava kubyo kusiba kapapula nenga bagamanti nza awali ajati maimuna
2: Ebyange biba biwedde.
1: Nsaba ajati nkwebaze ekyo kubiri nkusabe oboze kubatuuliriza.
2: Abatuuliriza mbalamusiza ko nnyo kambalamusa n'ekiramusa ekirungi ekya mukamaffe Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Ajati maimuna.
2: Wanjisewo.
1: Embeera nawe ogiraba.
2: Embeera ngiraba.
1: Bintu nga bitabuse.
2: Embeera.
1: Abazukulu bo. Abaana bo. Tugenda kubeerawo tutya mwene embeera enzibu bweti.
2: Embeera nange njiraba naye embeera alina akantu k'oyogedde wali. Nti embeera oluusi etabukira atategedde kyakkola. Kuba buli lw'otegeera ekyokkola embeera tesobola kutabuka. Eriya agamba nti olwaleero sijja kuzaala siina baana kyembaliisa. Naye ate bw'ogenda mu ddwaliro obunaku abakyala bazaala.
1: Kituufu.
2: Naye olowooza baba tebalina kye bagenda baliisa. Kitegeeza bamanyi ekyokkola baapulaaninga baakola ki baafaayo. Kaakati olwaleero bw'omanya nze ajati maimuna ekyokkola kiba kiwedde.
1: Weewaawo.
2: Oba ojja kugaggawala oba byokola bijja kutambula bwe kiba kizimbe ng'okisitudde n'omanya kijja kuggwa tekijja kulemera ku olopuleeti kubanga abantu bangi nnyo abalina emitima emibi.
1: Nze nakutegeeza kubujuliza abantu bebaleeta wano obuyitirivu.
2: Ky'oba omanya nti kati oyinza okusitula ennyumba omulala n'akuba emimiro omulala ne bamugamba nti genda weeyambulira mu nnyumba eyo naye nga tonnasitula nnyumba eyo noonyaako ngambe nti ajja tingenda kusitula nnyumba naye nkole ntya ate nze siri sikaluubiriza muntu nti ate munnange erinyove jinja linyove foti kasito nkubire simu yange kiba kiwedde nkubuulira ekyokkola
1: kyayagala kifunira
2: wali kifunira wo
1: woli nze ku mulimu simanyi nkole ki
2: nti ate jamu yankutte nze ebyange si bwe bityo kasito nkubire simu yange buterevu ky'oba oyagala okikola ki okifuna. Yesebo.
1: Nze ajja tekisinga okunnuma.
2: Yesebo.
1: Oba abantu be nsinga okufaako. Be batayina wadde. Kati ayinza okuba yayinako neziggwaawo. Ayinza okuba tabangako nazo. Naye nga naye agamba nti nze nkolerera kuba bulungi. Abantu abo be basinga okunnuma.
2: Yesebo.
1: Tubuulire twetaaga kukola ki okuba obulungi.
2: Kaakati okuba.
1: Mu kaseera nga kano.
2: Okuba obulungi weetaaga kwefaako naye weefuddeko otya. Nkugambye nti nkubira essimu yange.
3: 0758-086-843 ne 0760-7736-7063 0758-086-843 ne 0767-7736-7063 asatu.
2: Gwe bw'okuba essimu zange ezo emu ku zo mbuulira ky'oyagala okifunirawo n'oŋŋa nti ajja ti nze ekyamazima njagala sente zibuze bannange sente gye ziri abazinoonya bazifuna nti omwana ayinza okubeera eyo n'akukubira essimu n'akugamba aja ati nze nsika chapati naye ndifuna ku sente n'omugamba nti aa oyagala sente kwankubidde essimu kikoze eki
1: kiwedde
2: ogenda okuddamu okumuwuliza ng'akugamba aja ati ndi bweru ngenza kuleeta maali
1: nga kati musuubuzi
2: nga musuubuzi nze ebyo byenkola muli n'ensanyuka kuba abaana bwe baba obulungi ngabadde mu chapati
1: ngaali ku nnyonyi
2: nakubira nti onzijjukira aja ati yenze yakubira bwenti ne bwenti ngali kunyonya agenza kuleta mali
1: kaja tisoko tuwe kunamba soko nzidimu kunamba zoeze simu
2: yese
3: 0758 06 84 43 ne 0768 76 3 0758 06 84 43 ne 0768 76 83
2: nze buli lwe muba obulungi oba abantu buli lwe baba obulungi lissanyu lyange nze kyova olaba nti oli bwankubira nga bwe nkugaye nti gwe nkubira bukubizi simu zange noŋŋamba nti aja ati nze kino kati bawala bange bambi bankubira mulimu oli lwakubira nakaabira nagamba aja ati omusajja yandekera abaana bana sina kyembaliisa landlord abanja n'omubuuza kati okola otya nti aja ati oba olumu ŋŋenda kubona enjokya kasooli kati neweebuuza kasooli omu mwana awerera abaana abana mwana ajja kyabaliisa
1: mwana asasula ennyumba
2: kwegana owulira ng'omuzadde ng'okwatiddwako n'omugaa kasooli muveemu
1: nobako
2: kyokolawo obulamu ne bukyuka oba oli awo nga kkubidde nakugamba nti aja ati munnange weebale embeera yakyuka towulira bwe nnyola
1: ng'ali
2: mu motoka alimu n'abaana be
1: kasooli nga yabisuulawo
2: nga yabivaamu ng'embeera ekyuse mu kabanga katono nze ebyo byebinnyo kubanga bwe muba obulungi
1: kukyusa bulamu bwaffe bwe kikusanyusa kukyusa bulamu bwaffe
2: buli ali obubi gwe bw'oba owulyangaoga nti kino kigaanye naddala njagala nnyo omuntu ng'oyogera ku nsonga ya ssente kubanga bw'oba ne ssente
1: buli
2: kimu kitambula n'abaganda bagamba nti ekiramu owa ssente owenkata
1: tozinga
2: naye bw'oba ne ssente omusajja omulungi omufuna bw'oba ne ssente ennyonyo girinnya bw'oba ne ssente
1: ne mukyaki otuula mu maaso ne wabadde tosaba
2: kugambye nti nkubira essimu zange
1: aja tizituddiremunko
3: 0758 06 84 43 ne 0768 76 76 63 0758 06 84 43 ne 0768 76 76 63
1: tweyanzanya jati tweyanzege tewaliwo ko gwe gambuli muntu yenna ddala ava buvyeri nga akubasimu ng'embeera ekyuka oba waliwo ko boga nti ayo yagira ati oba yazinako nezigwawo gwe totawaana
2: kakati mwana wange nti omuntu bw'abeera mu bwetaavu tojja kugamba nti oba ono gwe buli kizibu ky'olina bizinensi yagwa oyagala kutandika bizinensi oli mwavu nnyo ovumiddwa obwavu obukooye kuba eriyo oli omuntu avuma munne obwavu mbutuufu n'awulira nga yeekyayi gwe bw'owulira nti obwavu obukooye ngugambye gwe nkubira bukubizi ki simu onyinyonyoye nti aja ati kino kwetaagisa nti ate aja ati siina transport nti ate ndi wala nnyo nze k'obeere bweru kasite simu eyitamu nze mba nkubuulira ekyokkola nti mwana wange kola bw'oti ne bw'oti osobole okuva mu mbeera eyo nze sisosola embeera yonna ng'owulira embeera ekunyigiriza gwe nkugambye nkubira bukubigamba
1: mu bufunze buli muntu yenna obulamu busobola okukyuka
2: obulamu bukyuka oba obadde osiika kabalagala oba obadde osiika capati oba obadde oyokya kasooli oba obadde oyera kkubo oba obadde olima bulungi
1: ate wabanga ali bulungi naye ng'ayagala kweyongerako
2: bw'aba ali bulungi ng'ayagala okweyongerako kuba kankubuulire teri ssente emala ayina obukadde ekikumi ayagala bitaano gwe nkubira essimu ŋŋambe nti aja ati nti aa kati nsuubula Dubai naye njagala kweyongerayo walala gwe kasita onkubira essimu mwana wange ali eyo mwannyinaze ali eyo ekintu kijja kutambula
3: 0758 06 84 43 ne 0768 76 nsanvu mu musanvu, nsanvu mu mukaga, asatu. Zero musanvu tano munana, zero mukaga, chinana munya, ana musatu. Ne zero musanvu mukaga musanvu, nsanvu mu musanvu, nsanvu mu mukaga, asatu.
1: Tweyanziza nyo tweyanze genga we nakusabye ajati maimuna.
2: Yesebo.
1: Nsabo kirize. Simanyo vwa ude wuna atusobaze sa. Nenge nakusaba bantu mwenabali wano. We maku wado muzindalo. Okozese dachika bilio chineni. Nebano wa sobolo kolachi. Oku buza ako kwa ajati. Kubanga hawa mweta aga molibanji. Kanso keno mchalo no. Ye ya sose wano. Nga inzo ga programu ya agendo jikola. Bane ya kwe sunze nyo. Njagala osembere ku muzindala awo. Yogereko na ajati. Ajati uno nao guo mkubade bagama anti ajati yakuwa neto murabanga ku.
2: Chikiriza uno gwenda ba wano. Chikiriza kubanga mpulira na katengo mutima mpulira na mutima ne meme yo ninje kunyira. Simanyi mukazi gwe cheminza kukuwa bagenzi kulabanga ko kujja ko kutegerera ku simu. Nze bwe bibi byange bwe ngola. Mpulira ma meme gonna gankubaga na mpulira ga kubiraji. Kaka nanzi wentu wenkula
4: bananga aja maimuna
2: wanji nyabo
4: nakuba ko chonna chengamba ncho bachi no bachi zikiriza akasumuluzo kanti ngakuwe wevu
2: ngabira wa
1: eje yomotokezo nazi bakola chitumpo
2: bana kala ufikum
4: ya mazima nchalo ya chuso bulamu bwange
2: yagala kuwe ye
4: nali chachira ko yati tachimala ne kadi yino
2: kadi
4: ukafuta dalanti chi ndiwe nategede
2: Mungu akongere
4: bulijondo otakulabako. Mbeka katono kenkuwa kubyennina. Akokensoba dehaja tinemba densa bokasime kubanga nkaje ku mutima.
2: Neyanziza mukwano neyanziza
4: kyendi kuwa
2: kisingojozewo. Balaka lau fekum.
1: Kole birunja asimibu.
4: Yanzi jawa la mubunyanze nensi ya lima zo kumira. Gamani si chainza kudanguru.
1: Bambi.
4: Nenda mfumbiro omusajja wanga tulibavu. Omusajja oyo nali mwagala nnyo naye nga talina nga njagala twezimbe naye nga talina okiddako yadde kati nze nalina omugabo gwaffe eyo mukyalo e Masaka nsalawo ngutunde kitaffe bwe yafani batuwaako kye batuwa nsalawo ntunde muwe tutandike
1: zimbe
4: twakolera yali mwesigwa naye nga omanyi obulamu bw'enseene mu myaka gyalinga munaana omusajja n'anfaako nga twakazaala obwana bubiri
1: nakulekera abaana
4: mwana musajja n'afa
1: miaka munana abana babachali batonda
4: aha ayetwa je tuna zimba kubanja si yakola bikozi business tubera we kasenge omusajja bwanfa akone nebuza chechiddako njagala okutegeza nti mumbera ya maziga je nalimu ati family no yagolo okuka eyo omusajja nga bote bachikiriza nti sente zange ze nasa mu business ezo wavulanga boba gamba chimu kwato mwana o muve bintu byo mwana waffe mugende
2: bali baloza za
1: mwana
4: ne bango bana abana nga baga nabana bawuli yangu ngambo sibabwe nengeza ko nwa nengo omukazi nenga omanyi munango mwavu kasinga musanga buli chimba chinzije ko nafuka mwave sawe iyo nsine mpulira nge mfundiride nenonye okudda ne wambula era bwencho natambula bukolokolo no bwana wange nenzira mu kyale Masaka kitege embera nenyiza mange nambuza chechi
1: ani ade ataje ko simu simu tuzije ko banange
4: banaye munatusonyi wana ye nzira mu kyale Masaka mama mugamba nayo manyi embere ga inambuza shine mugamba omusajja ngabo yafa family ngobye mu bintu wadaka gatto akambwe katika kutte mu nyumba bangambye ntambule ngabo enajja mama nga taina cha kunkolera taina gwa manyi nga omanyi nti bobo ine bizibu n'otulo te tujja nakaba nge misana nechiro mama yena yali ina wakadale waka nanga amuna yera nga omuntulire ku bunyanya bwange
1: bambi
4: naye nga mpulira bulina kunkaba nejuso na kulina sinka no musajja nejuso na kulina tunda akataka kebampa kugama ngembere nyinze kachirumu mkwano gwanga ampita angamba na yomanyi lwaki tovaako mukyalo eyo waki inoja nondabako nga wiki amaziga goina nosoko umulamu ne mugamba ne transport simulina nangamba kankweleze 15 olinyoje ne banange mukama nga anakujukira mukama nga anakubulula kugamba kusinkanya omuntu omutuufu ekiro kyenyini mba neetegeka ngende wa mukwano gwange sawe zali munana netegekera olugendo mbandi ku radio mpulira omukyalo ono
1: ajati mayi muna kwagamba owulira erinnyalye no owuliranga nobula mbukyuseke sawe yo ajati mayi muna
4: mba nebulijjo mpulira abantu abenjawulo naye omutima negulemera kole ngamba gezaako kubanga yagambanga kuba bukubisimu ngamba tona alinga kigonzeza musinga ngambye nti jangu
1: bibadde
4: neka ngambye kuba bukubisimu atenge ne wala mama wange yali agezaako kuntambulira nenga ati wanaona agamba bugambi kuba
1: bukubisimu
4: sijja kulima nze yali agenda mu lugende wa mukwano gwange nakyusizaawo
1: nokukubira ajati mayi
4: yes nemukubira nemugamba ajati ensongeri ABC omusajja yanfaako abaana bannemeredde sina wetandikira
1: abooluganda
4: batwala ebyobugagga ndi maziga ntivunangamba
1: bangamba atero basekerera teyakusekerera
4: yanga kugamba engeji yali ayogeramu olaba alinga oba aise ekivulu alinga atakukoleko oba agumya bugumya nangamba konkubidde ku simu
1: kiwedde
4: ne mugamba ajati wakiri obanzi jebuzonkwate ko
1: ebintu biwanvu ate obudde buba butono kati tubulire bubulizi ozifunotya
4: hajati nangamba kiwedde jukira nakwata sente zoyo omukwano gwange kwe nakubeerako airtime kono mukyala kitegera bulungi ne ngamba naye ne wankubadda ngambe kiwedde naye kinasoboka
1: kinagwa kitya
4: mukwano gwange nanemera ko linnyojje kumbe mukama agezaako kunzigulirawo ekkubo njagala okutegeeza takisi gye nalinnya ntuuka gye nalindaga nga nsigaddemu omuntu ogu
1: mu takisi
4: imagine just nega ne hajati kiro ekituukirira enkeera kubanga nali nyankeera ngende wa mukwano wange nemeddeko jangu takisi nsigalamu omuntu omu mba nfuluma kondakita ngamba maama werabiddemu ensawo yo nemagamaga bagamba nze oba mulala nangamba ensawo yo gyenagikwata kwe nakomya amaaso katenfe katenzirike kubanga nakwata ensawo ninekweka ebbali ndaba ensawo ezitone nga wamulimu mutwe gwa muntu oba kiki bannanga okusumulula ku nsawo mukama wange era njagala okutegeeza nasobola okugulako amaka agawedde nensobola okubanga ngula n'emmotoka kubanga nakyali kiroto kyange njagala okwebuga njagala okunyola naawe era nenkola ki nentandikawo n'amaduuka wabiri mu kikuubo nentandikawo ne saluuni obulamu ne bukyukira ddala
1: nga wafuna nyingi
4: ondaba okwogeza akatengo si muntera okwogera naye bwe ndabye ku mukyalo ono nebyankolera
1: nejanmpulira
4: nga ensi yonna kwegamba nninga girina mu ngalo zange ttaano
1: ajati kereza omwana akwe kuhaga
2: yenze munange nabaga kasito nkubira esimu yenze kasito okuba esimu yange ekyokukola mba nkirina
4: wenawulidde nti ojja kambe nedda kanyende kanfisseewo obudde oba balimba oba tebalimba kubanga omukyalo nakwasika naye mukama yanyambye era bwe ntuuse neewuunyiza nyanze nasiteredde ninga atatudde ninga ibiridde obakugamba simanindya
1: wabale kusima mwana kono mulabye kwa naye abalala kati babo bali bweyo
4: bade babusa nange hajati
2: wabale kusima mwana wange wabale munange ngira enko lasagala mukabe
1: kyanziza banange byanze nabagambye dakika biri biri otute 10
4: ngendo ko yano no mukyala wenzo kuziba
1: tufune iyo kale ne kumulala munange atuliriza yoyo ajati mai muna
2: ezebyo byenkola
1: ebyo byakola ko kafuka kazanyoke ajati tudde mu kunamba ze simu kubanga munanga batuliriza banja betaga kukyusa kumbeera
3: 0758-086-43 ne 0760-7736-3 0758-086-43 ne 0760-7736-3 asatu
2: kwe nkubira bukubizi simu ya tota wana ekyokola mbankirina
1: bulamu nga bwekyuka
2: kuba mmanyi ekyokukolera kasito nkubira simu nti gwani nti nze gundi ebibyo biba biwe
1: obudde bannange bugenda kutulemesa ajati kafunayo ne kumwami kali wakiri
2: kale naye ajambuze kakati
1: sabo sembere kumuzindalo ajati buyo mubuze kumu sekendi sabiri musanvu
5: oweekitiibwa presidenta nsanyuse nnyo okulaba n'omulimu gwa ttendo gw'okoze nange mbadde mu bantu abo ababadde beegomba okulaba ku mukyalo ono na ye nsanyuse nyo kubera anti sawa zino ni wano wetu tudde aja ati nsanyuse okulaba
2: kale sebo
5: sivi otia mama
2: bulungi sebo olio otie yu
5: jendi mama
2: bitambula bitia
5: mazi mama kofu mama weba likuweza
2: amina
5: nalisi chisubi ya
2: nde saga la mukabe esanyu liangi ngunkubi desemu aja ati chino chinuma njaga lode mungkubi desemu ngungambaji ati ndi bulungi
5: present
2: esanyu liangi
5: evi nitu vien zize na vyo sio nde kubi ingiza munda askari angambi visigale bweru mbiretede wana amalizo kwa labi yako la munde na ajaku ja agende na vyo mama evintu vyenze na vyo nsaba imoto kevirese genze na itu jaku ya magezi osobolo genda na vyo presenter bono nkuwa bujulizi nti obulamu kwa kinangi sali bulungi na genda nempaso mchala na iba na bachala bakulukulu betu sanga musanze mukubono lozo ofunyechi ofunye mukazi na vera no mukazi omukazi yambo nyabonya omukazi yambo nyabonya ne alamu nezituko kukubira mumutwe na ye omuchalo ya mala na azalo umwana na vera no umwana omugamba twalo umwana mudua lido agana twalo umwana kusomera agana kola chino omuchala na mala ke mirembe paka banatuko kwa ukana no omuchalo ibo nakubira ajati esimu na ngambo omuchalo mazena yibanga chine mugamba mama omuchalo mazena yemi haka angena na ngambo omuchalo ya kuzalira umwana konze ye na ngambo omuchalo yo gumukulabo kukwa akuisa tena mugamba mama embera jendi musinnunji omuchala mazeke mirembe omuchala tulikuwa atagana ataine mize na gamba mwana wangu omuchala yadi yakuzalira omwana mulekofu nechi omuchala omulala abachala balunji tebaggwayo era wekitibwa presenter bwe bwakera nenja ukana n'omuchala oyo obulamu bwange bwali si bwe buli sawa zino bwana yo ukana n'omuchala katonda yansi mulula mu miezi jali nge 5 nga mfunye ploti nguze nzimbye mu nyambi dwangu ze ku motoka nsobola okulabirira mama wange wakana abantu bange bonna
6: ngaje ati yakuwa bwi magezi
5: aje ati maimuna enamba najifuna na mfunyi ku mukwano gwanga muita mwagale Ivan ye yampe namba ezo nagamba naye muchalo wa chama mukubire simu yogera na ebulungi ajja kubulira chokola nanga mu muchala tasosola oba oli wagwanga choba oli wa dini chi gwe yogera na ebulungi musemwa chitibwa ajja kubulira chokola present okuvane ku olwo obulamu bwange bwachuka ate buli lwozulo mukisagu nogutuza nozulo mukisagu nogutuza gwe ajja tikasta kugamba ndi mwana wango kubye simu buzibu chi kola bwoti chakugamba anti kola bwoti no chikola
2: mujja
5: kutuka kuchoyagala bwagamba anti kola bwoti chojo kolera nange chena kola olwaliro bulamu bwange sibubi
1: banange olwobudde abantu basigadde mugenda kutusonyiwa na ye ajati ogenda kutuwa eda chikenda la tano wabweru hao bakubuze buze ko wachiri
2: baji akumbuza kufanti manyika kati bali yao baka mafeba tubode ajati aganye
1: budde bwebuganyi
2: budde bwebuganyi ajati
1: tude muko kunamba yesi mundozo tusibule
3: 0758 06 84 83 ne 0768 76 3 0758 06 84 83 ne 0768 76 asatu
1: kajati kagambo nga kambo vili ngo
2: tukida kakati kagambo kensembi ayo gwalie yo wena oli mwana wabuwala oli musajja oli mukazi oli buli kitichi olimu ngoli muntu mukulu oyina obuvunanyizibwa ngokoyo okubobu byokoyo obwavu okoyo embeera embi okoyo ebigambo kuba bane abantu bakwogera ne pulani ne kugwako kube simu zange nkubira bukubizi simu njja kubulira ekiddako obwavu obuvemu embeera eterere kwegamba weyagale ensoji yagaliremu kwakite weyagalia mu nsi yo nga tonnafa
3: 0758 06 84 83 ne 0768 76 3 0758 06 84 83 ne 0768 76 asatu
1: tuyanze nyo tuyanze gaunja uliriza si inza kusuka wawo ajati wa yogera nze sina chenziramu nyongera okweba zamwe nababaddeko nokuba kutira nti temutwala bigambo byajatinge byokusaga mugende mukube esimu
3: 0758 0 mkaga 84 anamu 3 ne 0 mkaga 5 7 mkaga 3 0 5 5 0 mkaga 84 anamu 3 ne 0 mkaga 5 7 mkaga 3
1: abayambe mbagalizo kubera bulungi okukyusa ku bulamu mweraba
0: ubumalirivu buyiya n'okwewaayo.

0: mwaka imba ko. Tega mwaka imba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa izo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba ni kubukada makumi ya na mbubiri. Obu gabi wakagwira wo. Niga mnyizi star. Emu musanfu noti star. Emu biri hashi. Oronde kaka imba ko. Sumulu na vibeso. Nekola Tunes o kufumu MTN. Ngatuli wamu. Vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
2: MTN erungamizwe kitongole cha Uganda Communications Commission.
3: Buli omu agwanidde kyensuso. Kunkole manyiddwa nga Stanbic Executive Banking.

0: ya gambia omulamuzi kakati chiri elikati chidako cha bannamateeka abaawe wa BCG government be yawa BCG bagenda genda kuchiba ita cross examination ngaba ku be bituli mu bujulizi bwe yawa bamubuze bibuzo nti kozi wagamba mwasisinkana waluli ne BCG ndi kuni mwali munywera mu chikopo chi
1: kisenge nga kiri agasije
0: mwali
2: kati chembuza nzijukira nga BCG yabagana na agamba tiye nga yai no busobozi ne baloya ababe we bali
0: nanti kati government
2: kati wabaya yabagana boba genda kuoleleza chi nga client
0: wabutabara nanti government yamua
2: Mbaganyi
0: fetu kuwade
2: Mbaganyi kujabi mwaleza na temogede na ngekira ya tuwa
0: Mbaganyi no genda mumaso Tetu genda kuogera na wena hebe tulabieko vya tugenda kutwala Era kati bagenda kumubuza Wagambe chikopo chali chakalachi
1: Chabulu
0: Bulaka Bulaka besi jenga ya gara nyo bulu
1: Bulaka
2: Mwenga wakaka fumubu jawa
0: Ubuachi
2: Mwenga mwetemogede kona ange kilayanti wa mwe
0: Anti
2: Mwaka zembanyiti omulamuzi Biaba agende okuoza Asoka na ule kilayanti agamba
0: Anti ingatebana muwa wajugundi Banda mateka Basoka kwebuza kubakulu mumateka chikola te chikola lawe babe buza kune baganga chikola yensonga lwachi bamuwa banna mateeka kubanga tebasobola kumuoze sanga taina banna mateeka banna mateeka bibonna yagano bale takati koti ya ino kutambula proceedings zino kutambula yensonga lwachi bamuwa banna mateeka ne omuvubukone yataba abana
3: okero
0: bebamuwa ngabola babe bamuwa ne bawozo omusango ne bano bwebali Baja mwebuza kwa wanabaganyo
2: Echabesige chao kana necho okero
0: Wanaba, Anti kukinga kugami bonaba government Government ye mwa Okero yi government ye ya mwa tia inaba private Besige chazuri duanti tachola kufuna bali private Kakoti ye ino genda mumaso Erache wako zene wa mwa kate wali inja ulo Government ye kuwa dene ne kuwa Ate by the way chiri mumateka government yo kuwa banda mateka
2: Singa amba sinabu sobozi
0: Singa amba tuwa ino inza no kuwa nabuo na ene wafuna mwuzi kuba mwaka fana nyinti banda mateka abo bonabu wabado sibide kulu kuba Omumu sibe alina kumisango omulala ya gana By the way banda mateka babe sije bonabu withdrawing
3: Omulala nebamu tika
0: kuna Nabalala bagu vamu Bawa andika nebagu vamu Ne yali official ye nyini ya wandi kumusango ndi ya kukozechi
3: Agufude
0: Mkati gubo baida munda mateka nga gwe mulamuzo basa wala muzo kolote Omuwa
1: Kati
0: bano bebe mwaba basobola okusinga omusango basobola okusinga naye kugamba desi kiraba nga ko naye nga okusinga ngo basinga naye nga desi kikola ki
2: kozaga tunabi ulira
0: era taddukirira
1: ndo bali yango teri
0: wewe uno Edward Rukidi kijana ngoma uno mukama okusomoza okumulinze kisoka banyina baganyi baganyi tabani wo mugenzo mulangira Christopher Pochi jana ngoma era muzukuru wo mukamasajjo je David Lukidi Kamulasi owokusatu yakulembera ko tolo wakati wa 1929 ne 1965 bya daddala era bagenze ne batunulira emunyenye nga zitambula zimutambulirako naye ekiramu kya Lukidi owokusatu bwe yafa mu December wa 1965 yaleka abaana abalenzi 13 kyokka obuvunaanyizibwa obwo okukulembera tolo nabulekera mulaini y'abatabani be bana omukisa ogusooka yaguwa Patrick Matthew Orimi Kaboyo kakati newa George Desmond Mugenyi Jime nti singa asangibwa nga talina baana yalamu obukulembeze okudda mu nju ya Christopher Pochi jana ngoma kati ono yono
1: kati yako mwana ya zuse
0: okufuira ebirime kuyinza okukosa gwo omulimi wegendereze nga ofuira abagambi bw'okufera obuwumbi 15 kooti ebasindi seruzire bagaye mugende kati n'ababadde bewaana okulumya abantu okubajjamu amannyo nga basaba omugabo gwabwe eri bannannyini mannyo bano abasabo b'amannyo babagaye nti mujje tulabe yagaye sebo bwagenze ne busane buga nti mwana mututemere abantu netubavunza amannyo temutema kati ba sente bebe ya laba tala ide baku kuruma waluo gwebano nye stampu ya jire mera ichanja lao ya wadali yawe moto kaneja tete gere keka genzo kula sebo jangu tugende hata wanda ya muntu wala chistampu joina iyo ya mama
3: wajigula
0: omumbe jayonge dogana omumbe jaganya agami enzebio ngenze mukoti polinse siko muntale agenze mukoti agami entikati koti ya inochi imiriza jukira muteka tebazika nga tebanalaga

Kale nkulamusiza ako abgowe naje kumideko chenda mumunana kaumuza mnana ne chenda mutana kaumuza tanu ya radio budu radio eyomu ntuwa ulijo ne nkweba zajo najo sobodo kubiranga ate nkulamusiza ake ngalo huru na kuruwa liro hienze tamkede umalu ne nteka teka ea sports analysis atewe naba mvudeo na yetimu ea serukeira hegendo kujie kuongireyo pake sawa zigenda kubiri la dalanya za machia hagoru na kuruno uruwa liru mumpaka ezechi kope cha UEFA Champions League njagala okutegeza kuko anti mpakezo zili mkubira ngate zita ambula iranga tuchalimu match day one ngabili mkubira ngeta ambula amukasera kano match day one echata ambula tugena juko mekereza uruna kuruwa liru na ye ama timu zoboli yao getusubira gonna gonna gasobodde okubira nga tegafunye results mugwange lyabongereza ama timu atano agachi kirira egwange lyabongereza ama timu ana gonna gasobodde okubira nga tegafunye wini kwa gatano ama timu ana gasobodde okubira nga tegafunye wini in fact Liverpool ya wangu de 2-1 Aseno ya wangu de 1 nila. Ama timu zokuli Manchester wangu de 2 nila. Ngekuba timu ya FC Porto. Then ni klabu ya Aston Villa. Ababi taandikamu. Ba wangu de klabu ya Club Lodge. Agozi sato kubiri. Kati orunako uruwalero. Timu egendo kwele angate semba yo. Okuchiga lange vamu guangi ya Bungereza. Ye klabu ya Man United. Eva egenda kusamba timu ya Sababaku. Yegendo kupira ngate zanya akaongeza kuru na kuruwa lero. In fact, bazanya timu eyo, omurundi guwabogu soka mchikope checha UEFA Champions League. Ye klabu ya Man United. Eraba jisambo omurundi guwabogu soka ye timu eyo ya Sababaku. Omanyi, buotuna klabu ya Man United. Echa mazimachini ntitu kilizanti klabu ene echa inebizibu. Biba ino kupira ngate bakulako. Klabu ene echa inebizibu. Bia ino kubira ngate tambuza. Echa inebizibu. Bia ino kubira ngate esolovinga mubu wangu. Nadaranga ya kufuganya. Ensonga zokulo ndala inapu. Ezimu kwezo. Ezichata wanyomu tendesi. Mike Adwan Kalik. Ensonga ezo kutebu wamu. Echuchafu sewa nabali uru. Ensonga. Nti klabu no mukasera kanu. Tenaba kubira ngate gumirandozo mtendesi. Abasambi yaba kuwa wakati. Then defensively naba kube mabega bala bikanga bachabula mu obugumivu era techiga na klabu ya Man U kujja kuswaza matims ana agegwangiri ya Bungereza agasobodde okwera nga tegafunye obuwanguzi nga United yeyina okwera nga techigala. In fact United yeyina waka eri Old Trafford basembye okwera nga tebazanya klabu ya Everton bakoza maliriga 2-2 nga just balemereddwa okukakana mu dakika nga zizo basobola okubira nga ate in fact sina dakika waba seconds nga zizo timu enesobola okubira nga ate egenda n'obone

0: Katubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nyebye bubebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
1: kati we byatu se never na science bichaba sobedde kubanga banga ye nyini liba gamba anti kati enkuba egenda kutonya batu nabone bekuba kubanga kuva ndoza mwezi guwedde
2: nga bagirangirira
1: babalanga egenda kutonya kyokka ekyewunyisa
2: n'okutugamba abatuga nti ejja kutonya na bubi
1: ekyewunyisa kwe kujiwulira nti yatonya egundi nga mpitirivu
2: netonya mu bibuga nga mpitirivu gye batalima
1: naye ate newaffe negenda omusana negugenda tuli kunkalajje kwenyini
2: ebimera byonna biringa nti babifuyidde bufuuyizi biringa bye bayisizaamu olubabulwa omuliro
1: n'ebisaalu bitandise okukala otegedde olw'omusana omungi guno ogugize ogukodde gye olowooza nti okyasobola okuva wano ng'ogendanga mu ttawuni n'ogenda ng'oyambadde aa engoye olina kuziteeka mu kakutiya
2: n'ogenda bute
1: bw'otuuka nedda ofuna z'oyambala wano kati bw'otuuka ewali kolansi n'olyoka weekubako enfuufu
2: noddamu kunaaba bupya
1: era nze lwe nagendako mu Kampala gyezi nagenda n'akadomola lita ttaano ku kkubo
2: wanaabirawo
1: n'esogga kasaka nomala okunaaba bulungi nnyo
2: noddamu n'osaaba akazigo
1: zino z'obaddemu okugenda n'omwana bazzukulu bange ne bazizza ne ndyoka nyimiriza emmotoka
2: kozi bakutwalira ku piki
1: mpaka ku kolansi kali ku kolansi ate weninyire emmotoka naye nasooka kunaaba n'osanirira obuliki ne weesiimuula n'olyoka oyambala engoye endala naye bwoga nti ova eno n'engoye ogenderumu
2: enfuufu ekukuba
1: ogenze kugendera mu tekisi nga mulalu
2: paka mu matu
1: omusana gutokyeza nyoonaokase kali naffe tulinga ate abali ku mutala junzi nagenda okugira nnoga obumwanyi nyiganyigamu nti nga simuli omwiramu atemuli
2: kiwalyanga agenda mu nnimiro n'abavubuka be banooga ekkutiya y'emmwanyi namba akomawo ng'afuuwa luwa agamba sente nzifunu naye bw'atuuka ewaka
1: agaa nti kamala okukebere
2: agaa nti naye ndowooza nsooke kankebere ayina ogutamu guno ogusefuliya ogunene guno gwatera okwazika ab'embaga ng'agamba abaana mugiteekemu amazzi
1: nziwemu mwanyi
2: nga baguteekamu amazzi ng'ayiwamu ensawo y'emmwanyi wansi yasigazaako ebbaafu bbiri
1: nga kitengejja ali ku ngulu
2: ezisigadde zonna nga zitengejja butengezi waggulu bwezi
1: zaawowa bannange omuntu agenda kukola atya
2: kukutiya enamba yasigazaako ebbaafu bbi
1: musajja waffe kuno atera okusuubula amatooke egundi n'akalirugemwa yayisizzaawo amatooke eggulo n'enkwata ne ku mutwe
2: bonna nga bunyaluse bwebwe
1: obunwe bulinga bwa sukaali ndiizi mugamba nti lino lya mmeka nti gagulikako nno lya isatu
2: ng'ogula ki
1: tooke
2: awo kasiridde muwogo
1: nange era bweguba mutima nga gwa matooke agenze kufa
2: kandye muwogo kandye omuceere
1: bannange guno omusana sigulabiaako
2: guno sigwe bawogerako ogwansimaye bagamba ogwazikula kusiba guzikula kaweeke kwansimaye gwangu
1: tulinganga abali munankani
2: dino sukuli ennyini naye babagambanga
1: nti
2: emitimu giveeko nga temuwulira muwozamu okyamanda
1: mu bibira gye batagira gyebekigitema yo nga naye omusana gwakayo singa
2: gubaddemwabitema nemubimalawo
1: singa gubaddewo ogutalizaawo nandigambye nti abatemanti
2: olwokuba nti emiti egisinga mwagitema ebibira kati byasigala bukoloboze bwe buti kati enkuba tekyajja luli kibuyaga yajja nga amazzi avudde ku nnyanja eyo ngaebibira bimukwata
1: byonna byamukama
2: enkuba n'etonye
1: nyoko wuuyo akomyewo gobadde obuuza
2: ayinaye avaawa
1: tomulaba ng'alina obuti bwe mumwanyi obwakufumbi
2: olwo ava kusenya nayenamm obuti bwemwanyi bunagiisa
1: nasigamba nti siwali nku otoziraba waawo mu kiyungu ebibajjo bya kalitunsi obwagenda n'awawaagula bwatona
2: bwakukumisa
1: kulikayo munange Neno musana wagumu ochaba
2: ulida. Zazi ndaba takulina kari inga takulida.
1: Owange nchukulika yo.
3: Ibude yo banange.
1: Kani ayibuno gwo.
3: Nzenzize nchankala nyo obugundi bunjokede mu mwanyi.
2: Kulika yo mama.
3: Yo.
2: Ogudde ate mu busisi oba ntalumbwa
3: oba zentalumbwa banange obulago bona
2: alabika agudde mu busisi
1: oba obubino obubino
2: busisi
3: banange
2: agye yabyagadde busisi oba buta busisi
3: oba
2: bita
3: batya
2: busisi oba busisi oba ntalumbwa
3: banange
1: gwa bulumbye era
3: bibalagala
2: bade wa mumutuba waliwa siku mutuba ezo ntalumbwa zawo za bulumbye
3: ziri wali kumutuba
2: ezo ntalumbwa
1: ne okujjako nenya mworugezi gezi
3: choche zinkoze baba
1: wanote wali nku ekimutute musana
3: buno ate zo zote ziku banja galezi soko
2: buno kwa kumiriza
1: ne banna ne babere yo mimwanyi munagwa ne misota
3: umusana bibyo nabyo tebinakala bulungi bimeka bunyo
1: umusana gwe guli ngo umusana buno nabuti kwa mwanyi bwa kumiriza sima akola kutya
2: banambuzi yote manjima ya wali kumuserele chaliwo
1: iliwa
2: ya beda kumuserele wali wa mango wa yako yani
1: fetetu zirumba gana fesibereo na fetuwe verile wanawaka mwe mwazira bangira we mwavirila
2: tese ngukanga
1: sima sigo vere ya nyonu nanka ni vya misota
2: mjuhuliza ajisango ina jevange eva kunyua mazine baga simba gana nori okola bimbiro
1: nyoko ngato mula musiza
2: badeno ngeda mula musiza kwa badeno zizemu vya tema anchima erade mama
3: erade
2: sebo sibiwe teno nyawo
3: jende mwari mutieno
2: jetuli nyawo ngato olabye noku kwa munta rumbwa
3: kufuta wanonda bebe mchina abera neba
2: asinga koka amo chaina
3: amafuta tegakola
2: gadolero unyama futa
3: mfuta baga gega singo kukole
1: nyo kukua mchaina kachari uo
2: kukua mchaina
1: baka nsiga mugongo doza kachari nankani
2: ato mugongo nga gubadechi
1: mugongo gwari gwari guru kukua
3: mchaina ngenda kakebera
2: mugongo gwari guru kukua
1: gate nchasuburo kugiranti nga nkota kota nga mukadde nenze ndi motu semyaka yikota kota
2: wanaji musajja gwe nawo
1: naye kati naddawo bwe nkuba ekisenge ngumi nkibutula kati ndowooza ngire unyumye ne mama
2: we kubanga gwe mbadde nsinga okwetaaga
1: olaba obadde amulumba mu mwanyi ono abadde mbwalagaana kujjaeyo
2: ngapo nyogwa muntalumbwa
3: tazikuluma nga tozitankudde
2: kati gwozitankudde
3: anti mbadde noga yobuti
2: ngamenya
1: zimbye n'embulago irasiga
3: ukazigera sinjategera ma
1: kale leka ngende muntu wegeye mune nyoko
2: kale mtata je bali kuma
3: nambi dadi je bali chichimbo
2: chichimu overdose
3: baga
2: mbabi
3: kubobu avu
2: Kaisula bikanduza tumazo kweteleza. Obusente obo mbadde mbunonye twafunye poloti. Tugenda ogoleje na gambe milioni 8. Nanyeni yo yaze. Kaisula tumusasule. Tumanye nti ogwo mutendera nago tugumaze. Kati obusente mbadde nsaba obumpe.
3: Kino anti mpuliro gamba anti tugenda kusasula tugenda kusasula. Mugenda kusasula bameka
2: nze nemu nanga ndi kakati nze engeri jemba demazo kunganya wo milioni zino nyane ekitungu poloti yali ya milioni 8 kakati munange ye na ye engeri jomanyi nti na yakola kati ye yafunye yesatu ekitungu tugenda kugatta wamu eyo poloti tumanye nti tujisonjodde
3: nga ani yakugamba nti osobola okugula n'omukazi ekintu ani yabigamba
2: sibitegedde
3: hanti mpulira nti alete na uleti
2: hey, hanti alete zembate nchano nate yesende narabi kanga azifunye
3: tochikola anga tukula angeye nsobi milioni

Friday mujimanyi sagala attention yanzije wane kaongezinga newa nanga package zonda ziwangu dodi na lene VIP na dala package zezo. Package zezo nga ziwangu debit panga kasta ziwangu la. Omanyanti mbeda mulimu mbaga. Take it to the moon.

Emia kabili mwetano ngatufulumanju kunju manju kunju nsonda kunsonda buli wamuba wudiriza fe radio budat 25 radio yomuntu wabuli jo.